ballo grandenu ane jamai silamen koto wajulu le kala bi sungru bay ne kamelen bay ka ay tolona